Hola mga ka-Pinoy, mga ka-Pinay. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapuso't mga kanayon at mga kapamilya? Ito po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manik ang nagpupugay sa inyo ng napakamagandang gabi mula dito sa aming himpilan sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng inyong mga kanayon. Ito ngayon ay isang marami tayong mga kahilingan mga kapuso. Kaya tutok na kayo hanggang alas 8 ng gabi tayo mga kaibigan. At mapakinggan nyo ako dito sa ating himpilan sa 106.7 sa 128 Reservoir Road in Kennington, Victoria, Australia. Or mapakinggan nyo rin ako sa ating website, sa ating online radio, which is simultaneous broadcasting on www.phoenixfm.org.au. At saka mapanood nyo rin ako sa aking Facebook Live presentation, sa aking personal Facebook Live presentation, Cora Fuentes Manik. Ulitin ko, hanggang alas 8 tayo ng gabi, mga kapuso. Marami tayong mga kahilingan ngayong gabi. Kaya pakinggan nyo ang mga kahilingan ng mga kaibigan nyo. Pwede kayong bumati, mag-shout out, at saka humiling ng mga tugtugin na sariling atin. Ayun, ang pangunahing awit natin ay si Ka Freddy Aguilar Pinoy. Yung pag-usapan natin yung ating nagdaan kahapon, yung Mother's Day. Speaking of Mother's Day, pasalamat ako sa mga anak ko, si Kim, Jan, and Victor, at saka si Steffi, na nandyan palagi sa akin, at saka yung mga apo ko na si Hayden, at saka si Emmeline. O yan, mga kamag-anak ko, kung saan mo kayong sulok ng daigdig, yung sister ko na si Aveline, at saka mga pamangkin, at saka kapamangkin, at saka mga nanay, lahat ng mga nanay, lola, tiyahin, at saka yung nanay-tatay, yung mga tatay na nagiging nanay. Kasi yung single parents, tapos syempre yung tatay naging nanay din natin, di ba? Kaya binabati ko kayong lahat. Papasalamat ako sa mabigyan kayo ng magandang kalusugan, magandang buhay, at saka maging maligaya kayo sa oras-oras. Right, okay. So, speaking of, tsaka yung mga bumabati pala sa akin, talagang magpapasalamat din ako kagabi. Talagang I was so surprised. Anak-anakan ko dito sa Bendigo and surrounding districts. Before mag-Mother's Day dito, is marami ng bumano sa akin, nagpapadala ng bulaklak, nagpadala ng mga regalo. Tsaka kagabi talagang surprise ako kasi yung my favorite na si Sisho at saka si Lily was inviting me to her place for tea na talagang impromptu. Kaya ayan, Sisho will be coming over and join us later. Pero bago ang lahat is patugtog ko itong one of the songs that I really like. It's Mama. It's Italian version which is ang ating singer ay si Yana Shaina. Kaya pakinggan natin itong Mama Italian version ni Yana. Kaya maganda to para sa inyo lahat ito, mga kananay, mga katiyahin, mga kalola. Kaya here it is coming up and you've been listening with Cora sa ating palatuntunan, The Filipino Show. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, and that's Alone with Memories by Russell Heath, which is being requested to us by our friend from Houston, Texas, which is Dr. Tony, Dr. Mauro, Dr. Arthur. Para daw yan sa mga... yung mga Alone with Memories na lang daw, sabi niya. Hanggang memories na lang tayo, mga kapuso at mga kaibigan. Ano ba yan? Before that, Mama Bayana is being requested to us by our friend from La Viejo in Los Angeles, California. Sila Juanita, Vanessa, and Chloe. Para doon sa lahat ng mga mama. Sa mga mama na ano, na nandyan sa tabi-tabi lang para sa papasalamat din sa mga mama. Tapos manunod din si Lily Clark sa atin. Sabi ni Lily, hello tita, from me and the kids. Of course, I love you guys and thank you so much sa mga pampering kagabi. Right, mga kapuso at mga kaibigan, magpatuloy po tayo because 23 minutes past 6 at saka may mga kahilingan tayo. Yun, yung ating taga LA, California, si and mananunod naman sa atin sila Novi Dream Kabokos, si Kerthy Colasicara, si Annalyn Sistoma at Lily Clark, at saka yung mga bata, si Cadence at saka si Dexter. Kaya, hello to everyone. Right, okay. So magpatuloy po tayo mga kapuso at mga kaibigan kasi marami tayong mga kahilingan ngayong gabi. Karamihan ang gusto nila yung mga kanta na about mama. Pero mayroon namang ano, mayroon naman ano sa atin na yung ating kaibigan sa Utah in Salt Lake City. They're requesting a song ni Asin, yung Masdan Mo. Ano yan? Himig ng pag-ibig naman ang gusto ng ano ng mga kaibigan natin sa Utah in Salt Lake City. Sila Isabel Sol and Isaac. Himik ng pag-ibig para shout out din kay Toyang, Rick, Rob, Nadia, Joan, Melly, and Franco. At saka lahat na mga umiibig, iniibig, at nagmalasakit sa pag-ibig. Okay, kaya para sa inyo lahat ito, yung mga pag-ibig natin, Himik ng pag-ibig by Asin. Pakinggan natin ito. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, that yan ang asin is ano, yung himig ng pag-ibig, hiniling ng mga kaibigan natin yan sa Utah in Salt Lake City. Kaya para din yan sa inyo lahat mga, kasi yung mga maraming nag-request sa atin, kaya kayo pwede kayo mag-request mga songs nyo. Ngayon is I'm going to play another request yung mga kaibigan natin sa Reno in Nevada. Marami tayong mga expat sa Reno in Nevada na sila Nora, Salud, and Atoy, para daw yan doon sa mga anak nila at saka mga inaanak nila na nagbibigay sa kanila, pugay sa kanila ng isang napakamagandang hindi unforgettable Mother's Day. Tapos, sabi naman ni Dico, Samuel, and Salim, Tuntun and Junjun, is mag-request din sila ng songs na ito para sa kanilang mga mama, tiyahin, at mga lola. At saka yung mga kapitbahay nila ng mga mama na rin. They're requesting a song ng ni Matt Monroe, yung For Mama. Kaya gustong-gusto ko rin ito para sa inyo lahat ito, mga kapus at mga kaibigan. Para kay Lily, kay Aniline, kay Novi Dream, kay sa lahat ng mga mama, kay Sishu, hinihintay ko pa siya. Tsaka sa mga kaibigan natin dito, na mga nanay rin na kagatulad ko. Kaya maraming salamat sa Aniline. Sabi niya, so pretty. Sinong pretty? Ikaw o ako? Or yung mga tugtog ko. Right, here it is coming up, si Matt Monroe, For Mama. Ang ganda-ganda na itong kanta na ito. Alam mo ba? Talagang paborito yung paborito ito ng aking mga kapatid. Here it is, para din sa iyo, Ate. Ate Avi, here it is coming up. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7, your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, that's for mama, which is being reinterpreted to us by Matt Monroe para hinihiling na ating mga kaibigan yan sa Reno in Nevada, mga kapos at mga kaibigan. Ito ang inyong likod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic, nagpupugay sa inyo ng masang napakamagandang gabi. Babatingin ko yung mga nanonood sa atin na sila Novi Dream Caboco, si Kerthy Colasicara, and Annelise Stomo, Lily Clark, at saka yung mga kaibigan natin sa California, sa La Vieja, sa Arlita, California, sa Utah and Salt Lake City, sa Reno and Nevada ngayon. Pupunta tayo sa Las Vegas in Nevada. Kasi yung mga kaibigan natin sa Las Vegas in Nevada, they're requesting a song ni Freddy Aguilar. Freddy Aguilar na anak. Kasi nga, for mama tayo. Tapos iniling nila yung anak. Sabi ni Richard, isa daw siyang soil na anak, Richard naman. Lahat naman tayo naging soil din minsan. Right, okay. Kahilingan ito ni Shirley, Stephanie, Juju, Carlo, Bing, Amanda, Lulith, Verhill, Edna, and Tom. Para daw yan sa kanilang mga magulang. Kasi nga, minsan kasi. Kasi at this is actually a song. It's a tribute for anak sa mga magulang din. Tinitingnan din natin kung ano ang ginagawa ng mga magulang natin sa kanilang mga anak. Kasi nga tayo, very dependent sa kanila. Mula tayong naging 9 months tayo sa tiyan ng mama natin. Tapos pinanganak tayo. Tapos sinilang tayo. Lahat-lahat. Tapos naging suwail. Kaya sabi ni Richard, paalaala daw ito sa mga anak para mahalin ang kanilang mga magulang. Kaya here it is, coming back again, si Ka Freddy Aguilar sa kanyang anak. Kaya you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Tanging Yaman by Carol Banawa. Kaya I would like to welcome you guys kasi dumadating na yung aking kapartner dito na walang iba kung hindi si Sheila D.
1: Hello!
0: Kumusta ka na? Happy Mother's Day din sa iyo. Belated
1: Happy Mother's Day.
0: Maraming salamat kagabi ha. Alam mo naman, walang tingka muna. Bago without any impromptu yung
1: yes.
0: yung ating celebration. Kaya nanonood sa atin si Lily at saka yung mga bata. Si Cadence at saka si Dexter. Kilig na kilig daw. Having ganun. Kaya right, okay. Alam mo, umiikot na tayo sa buong mundo. Kaya pag-usapan din natin yung mga kultura natin sa mga Di ba mayroon tayong mga bulaklak talaga. Ano ba talagang bulaklak sa Mother's Day? Kasi nakikita ko, parang purple ngayon.
1: Purple?
0: Purple ngayon. Di ba ano yun? Talagang puti. Puti na bulaklak.
1: Ang mga bulaklak para sa Mother's Day?
0: Oo. Alam ko yung puti eh. Puti na rose. Pero may mga puti din ang chrysanthemums. Pero ngayon, nakikita ko dun sa mga supermarket, mga purple.
1: Purple. Ako tita, mas nakita ko yung
0: tulips.
1: Talaga?
0: Oo. Kaya nga, ako, kasi sabi ko, kausapin ko nga, kasi ang alam ko talaga, lumaki ako, na pag Mother's Day is binibigyan namin ng mga nanay namin ng mga white roses.
1: Tsaka white roses talaga.
0: White roses, oo. Tapos, nakikita ko ngayon is chrysanthemum dito. Sa atin naman, hindi masyado yan kasi roses talaga yung binibigay natin sa mga nanay natin. Kaya yun na nga is, mag-comments, mag-comments sila kung ano ba talaga. Kasi dito, siguro man, anything goes kung basta chrysanthemum.
1: Tingnan nga natin, ano ba talaga ang Mother's Day flower?
0: Oo nga eh, yun ang ano ko nga eh. Alright, okay, so magpatuloy po tayo kasi nanonood sa atin si General Lachlan from Ararat. Happy, belated Happy Mother's Day sa Eugene, yung aking pinsan to. Kapatid doon ni Terry Formentera. Kaya yan. Magpatugtog ulit ako kasi maraming naghihiling sa ito naman, ang hinihiling naman ng ating umikot na tayo show eh. Nagpunta tayo sa LA, California, sa La Viejo. Nagpunta tayo sa Alita. Nagpunta tayo sa Utah in Salt Lake City. Nagpunta tayo sa Reno in Nevada at saka Las Vegas in Nevada. Punta tayo sa Stockholm. Ngayon pupunta tayo sa Bonn in Germany. Kasi yung mga kaibigan
1: na
0: Bonn in Germany na sila Daisy, Dennis, and Alice. They're requesting a song, yung No One Throws Away Memories by Richard Dunn. Para daw yan kay Paula, Tony, Arlene, Monette, Paul, Monica, Sally, Arnel, Edgar, and Dante. Kasi sabi nila, lumaki daw sila, mga younger days daw nila, lumaki sila sa village. Kaya very simple daw yung pamilya at saka pamumuhay nila. Kaya, naalala ni mga magulang nila paano sila gumagawa araw-araw. Kaya ayun, sabi niya, can you please play along the song of Richard Dunn's No One Throws Away Memories para din sa iyo to, Jinara. Kaya para sa show kasi marami tayong mga kahilingan ng mga mother song. Kaya ito, iba to. Kaya ito si Richard Dunn, No One Throws Away Memories. And you've been listening with Cora and show. Ano ba yun? Ano nangyari? Inbox. Hala, ano ba ginawa ko? Sandali. Okay, here it is. Coming up is Richard Dunn's No One Throws Away Memories.

0: Yes, that's right. Richard Tan, No One Throws Away Memories. Oh, ano, sure. May nakita ka na? O magpatugtog muna tayo ng isa.
1: Sige, magpatugtog muna tayo, tita. Okay, pero kasi tinitinan ko yung, ano eh, kung bakit nga ba, ano, carnations pala ang flower ng Mother's Day and chrysanthemums. Kasi my moms, chrysanthemums.
0: And carnations, alright. Tapos anong kulay? Puti? O ano lang?
1: Mga ano, tita, mga parang puti. Yeah, meron din, lilies, tulips, roses.
0: Alright, okay. Yes. Kaya naman pala. Kasi nasanayan ko talagang roses na, yung puti na roses na binibigay.
1: But you know what, carnation daw kasi is a Mother's Day's flower because it symbolizes love and gratitude.
0: Ah, ganun ba, carnation. Ganda naman ang carnation, di ba? Gusto ko yan.
1: Carnation na, maliit lang siya pero ang cute ng pagkakaroon.
0: At lalo na yung mga bagong hybrid ngayon na ang parang iba-ibang kulay yung nasa ano, pag ano, namulaklakin. Ngayon is, ikot muna tayo, punta tayo sa Bonn in Germany kasi yung mga kaibigan natin, mag-ano nga ako, mag-antiyuhos, kayo hindi na kukakita. Mag-ano muna ako, kasi yung inaano nila is, yung mama daw ng Spanish version ni El Divo ang hiniling nila. Yung mga kaibigan natin sa Catalonia, Spain, na sila Arturo, Salome, and Eva, para na sa mga mama nila. At saka, also, they would like to shout out to Carolina, Rosa, Corazon, Honey, Sally, Mercedes, Manolito, Mercy, Eduardo, and Teresa. Hiniling nila nung kanta ni El Divo, Spanish version ng mama. Here it is. Pakinggan niya natin ito.

0: Devo. Mm-hmm. The Spanish version from Mama Kaya Show. You've been listening with Cora.
1: And Sheila D.
0: And Sheila D. from Irene Blackwell is watching us as well. Hello, mm-hmm. Irene. Kumusta ka na? Happy Mother's Day sa'yo. Kaya yun. Sa, mayroon tayo. Ano yung hinihiling mo show? Kasi ano yung...
1: Celine Dion. Because you love me.
0: Ang ganda niya na. Mm-hmm. Para sa mga nanay na yun eh.
1: Yes.
0: Kasi wala unconditional love yung yes. Mga ano na.
1: Because para yan sa aking mama.
0: Oh, love me. Okay, by Celine Dion. Right, okay. So, ito yung ganda na para sa, ikaw mag-ano, mag-ano ka na, mag-plug ka na doon. Okay, tayo na. Sige na.
1: Yes. Ang aking song sa aking mama na nasa Bicol ngayon.
0: Nanonood ba sila?
1: Yes, nanonood. Ah, good evening din, Tita Irene Blackwell.
0: Mm-hmm. Ayan si Sheila D. The incredible Sheila D.
1: Hello, hello. Belated Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga mothers out there.
0: Mm-hmm. Yeah, right. Okay, pakinggan natin to. Mag-ano ka muna, mag-kausapin mo muna yung mama mo dyan.
1: Yes, aking mama nanonood. Hello, mama. Belated Happy Mother's Day. Sana hindi masyadong mainit sa Pilipinas ngayon. At balita ko, napaka-init daw. Kung dito naman sa atin ay lumalamig, umiinit. My goodness, sa Pilipinas daw ay napaka-init.
0: Nagakuray kami. Nagakuray. Kuray ba yun? Ganun pa rin. Yes. Ano yung sa Bicol yung ano, yung malamig?
1: Tatakig-takig.
0: Gitakiga na. Gitakiga na ko. Alright. Ito coming up, si Celine Dion, Because You Love Me. Para sa mga nanay yan, especially doon sa kumari ko na nanay ni, ano, ni Sisyo na si...
1: Bebot.
0: Mm-hmm. Alright. Here it is coming up, Celine Dion's Because You Love Me, para yan sa inyo lahat. Because You Love Me. Ay, alam mo, sarap-sarap na yung pumagano na. Because You Love Me. Wow naman. And you've been listening with Cora and...

0: Yes.
1: Ayun, napaka ano, touching naman ang song na to, tita. Na-miss ko yung mama ko.
0: Maring bibot.
1: Yes.
0: Kailan ka babalik?
1: I know. Everything talaga, very ano, lahat ng buong lyrics ng kanta na to talagang eksaktong-eksakto on how my mom really like raised me.
0: Makaka-relate ka niyang ganun. Kasi, kasi sabi ko sa iyo, pasaway number one akong pasaway sa amin. Pero nung ka na si nanay naninigaw, yun, kukurutin ka lang. Tatakbo naman ako. Sabi ko, wow, nangungurot ka. Masakit kaya. Ikaw kaya kurutin ko.
1: Ako naman, tita, hindi. Alam mo, ang mama namin, hindi yan namamalo. Hindi talaga
0: oh, that's
1: siya.
0: Good.
1: Oo, oo. Napaka-ano niya. Pero maldita nanay ko. Pero hindi talaga siya namamalo.
0: Nanay ko nga, hindi. Nangungurot lang. Yung kaso tatakbo ako. Sakit yata. Tapos sabi niya, Marika, Marika, come here, come here. Marika, Marika. Sabi ko, sakit yata. Ayoko nga. Yun. Pasaway talaga. Pero at least ang nanay ko, alam mo, palaging nandyan yan. Kaya namimiss ko talaga nanay ko. Kaya ganoon ka rin. Kaya yung kanta na yun na Because You Love Me, unconditional love,
1: yes.
0: Yan ang ibig sabihin. Ngayon mga nanay na tayo, naalala ko yun eh. One day, mayroon sinabi si nanay, sabi ni nanay. Ngayon, malalaman mo yan kung ikaw na ang maging ina.
1: Yes.
0: Kaya alam mo ba, naiisip ko yun na, oo nga pala, no? Pag naging nanay ka na, is talagang you have to sacrifice everything, di ba?
1: Yes.
0: Kasi ang akala ko kasi noon, tuwing hingi ko, nandyan na kaagad.
1: Ako naman, tita, iba ngayon. Kasi di ba meron akong Zoe.
0: Mm-hmm.
1: Minsan sasabihin ko, ano ba naman itong bata? Ito, kulit-kulit talaga. Dal-dal-dal-dal niya. Ang likod-likod niya.
0: Gorgeous na gorgeous nga eh.
1: Sabi naman ng tatay ko, bakit ka pa nagtataka? Eh, anak mo yan. Ganyan na ganyan ko.
0: May tama kay dyan.
1: Yes, sabi nga nila. Kung ano daw ginawa mo dati, yun din daw babalik sa'yo.
0: Kaya nga, yun ang sinasabi ng nanay, na malalaman mo yan pag ikaw ang maging nanay.
1: Yes.
0: Kaya nga, sabi ko nga naman, siyempre kasi marami tayong pagkukulang as anak. Kaya gusto mo na ano na lang natin, na siyempre, marami makarelate sa atin dyan. Ang oras natin pala, 15 minutes past 7.
1: Mm-hmm.
0: At ang temperatura ulit natin dito sa pinakamahal natin na City of Greater Bendigo sits on 13.1 degrees according to our Phoenix FM weather station. Kaya yan, Sheila D, anong kailangan mo nga? Ah, si Irene pala, si Irene Blackwell. Alam mo ba kaya sasabihin ko sa'yo?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakilala ko to sa McDonald's. doon sa Calder.
1: Aha.
0: Galing sila sa Bendigo. Dami nila. Tapos mga from Gippsland sila. Eh yung isang worker nila nila. Kilala ako, sabi niya, ikaw yung ganito. Dami naming litrato tuloy. Naging kaya saya-saya. Kaya palagi to si Irene mula noon. Palagi na yan nakasubaybay sa anong suporta. Kaya maraming salamat Irene ha. At saka yung pakisuyo, pakishare. Alam mo ba
1: yes.
0: Na umabot tayo ng 1.7 viewers.
1: Wow.
0: 1.7. So 1,700 viewers.
1: Padami na nang padami.
0: Palagi tayong umabot na mahigit na 1,000 ang nanonood sa atin. Wala pang 24 hours yan. Kasi sa mga supporters natin, mga listeners natin sa iba't ibang sulok ng daigdig.
1: Mm-hmm.
0: Kaya asan ka na ngayon? Saan daigdig ka na napunta?
1: Wala, tita. Nandito pa rin ako. So, bago po lang makalimutan ang aking mother-in-law. Belated happy Mother's Day to my mother-in-law.
0: Si Maring Nieves.
1: Aking walang sawang tumulong sa amin para alagaan ang aming mga Bona kids sa bahay. Yes,
0: kaya,
1: nanay. Thank you, Nanay Nieves.
0: Mari, kaya ito, Mother's Day, kaya kahapon, kagabi nga, I'm so happy na nakita ko siya doon. Tapos nagkukuntuhan mo kami. Kaso naman is, syempre, busy siya sa mga apo. Kaya ganun.
1: Ganun talaga.
0: I'm so happy na I spend the Mother's Day night with you guys. Kasi yung mga anak ko malayo, phone
1: yes,
0: call
1: alam.
0: Tapos at least yung kagabi, talaga impromptu yun eh.
1: Yes.
0: Akala ko kasi lalabas tayo. Tapos sinabi mo na, hanggang dito lang. Natutuwa rin ako. Kaya kasi nga the whole day ako na nagtatrabaho. Nagsimba muna kami ni Steph, Mother's Day. Tapos pero umuwi ako kasi ano, meron akong mga trabaho. Tapos yun, naalaala ko na yung car ko pala ay punong-puno ng mga punong-puno sa from Joe. Kaya maraming binibigay sa akin na ano na mga biyaya si Joe. Kaya yun, inayos ko. Kaya yun, hindi pa ako tapos. Tapos ano na yun. Nakikita ko, binibigyan ako ng mga gandang ano. Maraming mga gandang ano. Salamat, Joe, ha? Very generous talaga to. Right, okay. 18 minutes past 7. Pero magpatugtog muna tayo ng words ng ating sponsor. Baka malilimutan ko to. Kasi dapat unahin natin to mga parang tuloy-tuloy na tayo. Kaya mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, ito yung ating words ng sponsor ng Phoenix FM. Here it is coming up.
2: Phoenix sponsors.
3: Right now, children in our community need safe and caring homes.
4: At MacKillop Family Services, we urgently need more foster carers.
3: When you open your heart and your home, you will change a young person's life forever, and you won't do it alone.
4: MacKillop will support you every step of the way with training and support that is available 24/7.
3: Become a foster carer with MacKillop Family Services today.
4: Visit mckillop.org.au to learn how you can help.
2: Sponsoring Phoenix FM.
5: Hi, I'm Gail Broad, your Nationals member for Northern Victoria. I'm proud to represent our region in the Victorian Parliament, and I'm here to help. If you've got questions or concerns about state government matters, whether it's crime, cost of living, housing, roads, healthcare, or government debt and taxes, my office is just a call away. Please call 1300 423 553, drop into my office or visit my website at gailbroad.com.au. Authorised by Gail Broad, 30 Queen Street, Bendigo.
6: Sponsors of Phoenix FM. Chris and Cal operate their family-owned business, Tyre Plus Bendigo, located at 30 Garsett Street, Bendigo, opposite Dan Murphy's. Supplying and fitting Michelin tyres and BF Goodrich 4x4 tyres, Tyre Plus are open from 8 to 5 on weekdays and 8:30am to 11:30am on Saturdays. Tyre Plus takes the hassle out of looking after your tyres by being centrally located and offering other services such as wheel alignment. Support a local family business, Tyre Plus Bendigo. Give them a call today on 5443 1999 or drop in at 30 Garson Street, Bendigo.
7: Hello World Travel, we're the travel professionals.
8: Proud sponsor Hello World Travel Golden Square welcome you to explore the wonderful world of travel with us. I'm Tabitha and we welcome you to book your travel with my experienced, well-travelled travel specialists at Hello World Travel Golden Square. Be ready and excited to jet off to new exciting places and comforting familiar favourites. At Hello World Travel Golden Square, we will look after you from start to end. What's on your bucket list? Come and experience the Hello World Travel Golden Square difference. We're with you for the journey. Hello World Travel Golden Square, the only Hello World Travel in Bendigo. 299 High Street, Golden Square. Appointments preferred.
0: Kapuso at mga kaibigan, yung ating words ng ating sponsors. Kaya mga kaibigan, mayroong humihiling sa atin yung mga taga Sri Lanka naman, yung mga Filipino friends natin sa Sri Lanka. Si Larry, Tony, Mabel, Kiko, and Antoinette, and Antonia. Hiniling nila yung Isa Sigueras, Ugoy ng Duyan.
1: Ugoy ng Duyan.
0: Ugoy ng Duyan is a lullaby.
1: Ano ugoy? Tita?
0: Ugoy means yung inuugoy
1: yung
0: Duyan.
1: Sa Bicol kasi ang tawag namin yan, tabyon.
0: Tagi-tabyog.
1: Tabyog
0: sa Duyan. Kaya yes, Ugoy ng Duyan tabyon. Ay, sa Sigira. Ako nasasabid ako. Kaya pakinggan natin to. You've been listening with Cora.
1: And Sheila D.

0: And ang ugis ng duyan by which is interpreted sa atin ni Isa Siguera. Ano nga ko siya? Mamaya ka na. Atat na atat ka. Mali. Talaga. Ugoy ng duyan ni Isa Siguera. Para yan hiniling ating mga kaibigan sa Sri Lanka. And you've been listening with Cora.
1: And Shishu D.
0: And Shishu D. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, patuloy tayo. It's 27 minutes past 7 para andali lang. Merong humihiling kasi sa akin na isang kanta ni Gary V. Para sa aking number one fan, walang iba. Alam mo ba kung sino yon?
1: Sino?
0: Steffi Angela. Sabi ko. Ano niya yun? Ano yung hinihiling niya is yung How Did You Know? Yung hinihiling niya yung kanta ni ano. Sabi niya, Ma'am, play me Gary, okay? Kaya, para rin. Ang kanta kasi itong How Did You Know? Ano yan eh? Para yan sa mga, parang timsong ko yan sa mga anak ko. Kaya, ang ganda ng lyrics niya. Mm-hmm. Tapos, ano, diba, ano tong, ano ni how do I love you? Maganda tong ano, magandang ano to, magandang lyrics ng How Did You Know? How Did You Know? Okay, ito na nga. Si Gary V, ang ano niya is, sino ba yun? How Did You Know? Wait, sino bang kumanta? Gary Valenciano. Ito nga, si Gary Valenciano. Pakinggan natin to. Para to, hinihiling ito ni Steffi Manik. Para sa mga kapatid niya din. Kim Jana Victor at saka yung mga babae, mga pamangkin niya na si Irene and Emily. Maganda to.

0: Yes. Sheila D, how did you know? Ang ganda ng ano na yan.
1: Yes.
0: Ng lyrics na yan. Na, parang,
1: very kasi, touching ang ating mga songs ngayon.
0: Para mga nanay din yan eh. Mm-hmm. Meron pang hiniling na ano na isang kanta. Kaya ikaw, anong gusto mo kanta?
1: Ako gusto ko yung ano, Nothing's Gonna Change My Love For You.
0: Nothing's Gonna Change My Love For You. O sige, ano natin to? Kasi meron na nahiling sa akin din.
1: Nothing's gonna change my love for
0: you. Nothing gonna change my love for you. Oh.
1: Yes.
0: Ano ba yan? Sinong kumakanta niyan?
1: Si George Benson.
0: Ito si George Benson. Here it is coming up. Si

0: Yes, that's your Sheila D. So what's happening with that? That's a very nice song, isn't
1: yes.
0: it?
1: Yes. Nakaka-touch talaga ang mga
0: sinong kumanta niya.
1: Kanta natin. George Benson.
0: Yun. Kasi mayroong humiling sa akin naman. Ito is very, very ano to, significant ito. Nas ng aking buhay. No, kaya pagtugtog ko ito kasi para ito, kasi ang mga anak ko palagi naman na nag-ano sa akin yan, nag-tutawag, magbibigay ng ano. Ito naman ang ibigay ko sa kanya kasi ito yung panganay ko. Ito yung kanta na tugmang-tugma nung pinanganak ko siya. Nung araw, nung gabing yun, na pinanganak ko siya, bunga bagyo. Tapos ito ang ano yun sa radio ba? Kaya iyak ako ng iyak. Kaya hindi ko malaman. Pero alam mo, tugmang-tugma talaga to. Kung ano man ang ano nito. Kaya si ano to, si You and Me Against the World by Helen Reddy. Para yun sa panganay ko na si Kim.

0: and that's Helen Reddy, Australian artist. Now, You and Me Against the World. Yeah, talagang it's one of the significant song sa akin at saka sa aking panganay. You know, it's You and Me Against the World at that time. All right, okay, so you've been listening with Cora.
1: And Sheila D.
0: Here's ating Pilipino, ating Palatuntunang, the Filipino show. Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial. Ang boses ng ating mga kanayon. Okay, naka, speaking of boses ating mga kanayon, nagpunta tayo, di ba? Naganda-gandahan tayo doon
1: yes.
0: sa Flores de Mayo ng Skylark Foundation and Flores de Mayo group sa... Saan tayo? Sa Oakley.
1: Sa Oakley, yes. Yeah. That was on the 3rd of May, Sunday.
0: Mm-hmm.
1: Yes, that was a very nice ano event, no? Talagang super nagagandahan ang mga ating mga kasamahan doon, tita.
0: Yeah, of course naman. Ang ano talaga, ang mga kaibigan natin. Kaya nga, very ano talaga ako, very... Hangang-hanga ako sa ating mga kaibigan doon at talagang rain or shine.
1: Yes.
0: This is pangatlong ano ko na pangatlong taon ko na. Pero ang gagawin natin is gawin natin panata yan kasi 'di ba para sa Virgin Mary, one of the strong women din natin yan, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang gaganda ng mga ano, mga 'yun lang ang ano is tama lang yung mga ano, mga ano natin, yung mga outfit natin. Sabi ng ate ko, may Flores de Mayo doon sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, hindi na makalakad yung mga tao. Kasi,
1: ang lalaki
0: ng mga damit. Kaya sabi ko, tamang-tama lang naman sa amin, pero yung iba talaga meron. Pero they're very good, very gorgeous talaga sila tingnan, mm-hmm. di ba? Kaya, alright, pasalamat tayo kay Irene Lucas, yung,
1: yes.
0: yung CEO yan sa Skylark Foundation at saka palagi tayong kinukumbida noon na, di ba?
1: Yes.
0: Noong una din, nag-ano tayo doon sa International Women's Day. Mm-hmm. Noon din tayo. Kaya one of the strongest women din yan si Erin. Tahimik, pero
1: yes.
0: alam mo talaga, she do lots and lots of things mm-hmm. sa para sa community natin. Kaya isa tayo sa mga ganyan. Kaya pasalamat talaga ako.
1: Yes.
0: Pangalawang beses na niya akong binigyan ng award, alam mo ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang ano. Kaya talagang kaya pumupunta pa rin dito, di ba? Alam mo, pumupunta dito yan. Pangalawang festival na yan sa Bendigo Eastern Festival, pumunta
1: yes.
0: siya dito. Kaya pasalamat talaga ako kay Irene Lucas at saka yung mga members ng kanyang mga team na
1: yes.
0: ano.
1: Yes, tita. We actually have like, 45 reinas, queens.
0: 45?
1: Almost talaga. 45 participants ang ating mga queens.
0: Pero ilan tayo dito? Lima?
1: Lima from Bendigo, yes. Mm-hmm. Representing Bendigo.
0: Anong una, seven tayo eh. Pero hindi na ako nag-ano. Including si Baby, ano natin, yung ating
1: Zoe.
0: Princess. Ang ganda-ganda mm-hmm. niya. Talagang mo, mayroon. Nakita mo yung litrato niya na talagang mag-isa siya doon. Na,
1: yes.
0: Nakatalagang pensive siya na talagang ano siya. Kaya palagi yan eh. Ba? Rumarampa na. Kabugera rin.
1: Yes. Nasa Philippine Times photos.
0: Oo, talaga. Nandun siya.
1: Nauna pa sa atin.
0: Kaya nga eh, kabugera. Inggit ako.
1: True. Sabi ko, hanap ako ng hanap ng mga picture natin. Nakita ko
0: hindi
1: picture.
0: Hindi kita nakita. Alam mo ba, palagi kang nawawala.
1: Paano? Habol ako ng habol sa kanya. Siya lang pala nakaporma na.
0: Nawawala. One of the ano. Kaya, yung mga kapusit mga kaibigan. Kasi ano, yung Flores de Mayo, pakiliwanag mo nga sa ating mga audience, especially
1: yes.
0: for those yung mga English speaking.
1: Yes,
0: students.
1: Flores de Mayo is actually a celebration that we do in the Philippines every May, which we represent the queens. So most of them are this is a Catholic celebration. So
0: it's a religious festival.
1: Yes.
0: For the finding of the Holy Cross
1: yes.
0: by
1: mm-hmm.
0: Reina Elena, Queen Helen, with his son Constantine.
1: Yes. Mm-hmm. Oh yeah. So we represent the queens. So marami talagang mga.
0: We are Queen of Hope, I think.
1: Yeah, I was Queen of Faith.
0: Faith,
1: yes.
0: Hope. Tapos
1: mm-hmm.
0: yung si Shing Cheryl Manuel is. Si Lucci is Queen Salome, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, talagang faith ikaw, di ba?
1: Yes.
0: Tapos ako si Hope, Queen of Hope. Tapos si Cheryl is, ano ba si Cheryl? Impress, ano ba siya? Nakalimutan ko eh, kung ano yan. Pero, ayun, may mga ano, kasi lahat ng mga sagalas or queens are, they have their, mga, ano nila, mga...
1: Titles.
0: Sige na nga, sabihin mo nga, kasi yung nakalimutan ko na.
1: Yeah, nahanap ko yung mga titles natin. Basta ang alam ko ay mag-ano tayo eh, Queen of Faith,
0: tayo ang tatlong Marias. Oo, tatlong yes. Marias tayo. Tapos si Jing is ano yung sa si Jing ano
1: siya? Ano siya? She is the Reina de las Profetas.
0: Reina de las Profetas. Meron siyang paano ito yung time ano?
1: Yes. Tita Lucci was Maria Magdalena. Mm-hmm.
0: Ganda na damit ni
1: yes,
0: Lucci.
1: Yes, Reina Maria Salome for mm-hmm. Sheng.
0: Sheng, oo.
1: At syempre, ang aming queen na Tita Cora is Maria Cleofe.
0: Ah, ako pala si Maria Cleofe.
1: Yes.
0: Tapos ikaw si...
1: Faith.
0: Faith, mm-hmm. oo. Kaya ganda. Tapos si Princess is... princess talaga siya.
1: Princess lang talaga siya. Siya lang talaga.
0: Pero nauna pa sa amin sa Philippine Times, ha? wala, kabugera talaga. Yun, ang 47 minutes to go. Pero bago tayo kasi magpapatugtog tayo. Pero ang gagawin ko muna is, kausapin ko muna itong aking mga, magpapasalamat ako sa mga kaibigan ko. Kasi ito, marami nanonood sa atin. Kaya alam mo ba, talbugan natin yung last, ha? 1,700 viewers. I-share mo, ha? Kasi talbugan natin ngayon. Kasi marami tayong, ang ganda ng mga tugtog natin din, eh. Kaya nagpunta tayo si Novi Dream Kabukos. Nanonood sa atin yung si Novi mm-hmm. Dream, eh. Tapos si Kerthy Colasicara, yung isa sa ating mga presenters sa The Multicultural Show, si Dr. Kerthy, si Annalyn Sistoso, si Lily Clark, of course, at saka nanonood din sila Dexter, at saka si Cadence. Yeah, din si Ginera O'Loughlin, at saka si Irene Blackwell, mm-hmm. at saka yung mga kaibigan natin sa LA, California, and Lavijo, LA and Arlita, sa Utah and Salt Lake City, Reno and Nevada, Las Vegas and Nevada, sa Stockholm in Sweden, sa Bonn in Germany, Catalonia in Spain, sa Sri Lanka, at saka mga taga-Canadian friend natin na sa Edmonton, sa Toronto, and Vancouver, Canada, at saka sa Pilipinas, of course.
1: Of course.
0: Mga ano natin sa Pilipinas. Kaya pagkatapos ng show natin is Under the Influence naman, si Craig Bosworth, nandito na si Craig sa studio. Hanggang Under the Influence, hanggang 8 to 10 naman siya. Then after the Fox Show, followed by Off the Record, yung CRN program from 10 to 12 o'clock, midnight naman tayo. Kaya babalik at sa Monday, wala tayo, di ba?
1: Yeah, third of?
0: Wala tayo sa 18 yata, sa kasi one, Monday, yeah. Kasi... City of Greater Bendigo na
1: yes.
0: Na
1: third of
0: third week sa Monday wala tayo. Mm-hmm. Tsaka, 'di ba pupunta tayo sa Brisbane?
1: Yes, kasi, we're going to Brisbane. How exciting.
0: Kaya yung ating National Ethnic Multicultural Council Conference, lima tayo.
1: Mm-hmm.
0: Sa ating team, sa ethnic team natin, ikaw, ako sa Filipino show. Tapos si Miriam at saka si Sandra. Si Sandra Pina is from Indonesia. Mm-hmm. Tapos si Miriam at saka, oh my God, isa sa mga broadcaster niya. Dalawa silang Spanish. Mm-hmm. Kaya lima kami. Kaya, Brisbane, here we come. Kaya, kasi, tayo doon is very... at din, di ba, magpapresent ako?
1: Yes.
0: Sa talagang conference talaga. Kaya talagang I try my best to make it easy and sweet. Nag-usap na kami ni Marian kanina. Binigay ko na sa kanya yung aking topics. Kaya tuwang-tuwa siya, happy siya. Tapos, ayun, I'll going to see you guys, yung mga ka-broadcaster natin.
1: Yes.
0: Sa pupunta tayo sa iba-ibang sulok ng daigdig ngayon. We do have 130 community radio stations. Mm-hmm. Kaya lima tayo. Kaya makikita mo doon, you can extend your network. Yung mga kaibigan ko kasi nanonood sa atin yan, sinishare din nila yung ating program. Ganon din sila. Pero at alam mo ba, kukunti lang ang nagla-live gaya natin. Mm-hmm. Kasi sila, hindi sila pero nag-ano na rin, si Liz Hani nagla-live na, si Bimboy nagla-live na rin. Mm-hmm. Dati si, yung mga Filipinos, pero wala sila, hindi sila masyado nagla-live. Kaya, mm-hmm. Kaya ano ko doon sa ano natin, na talagang gagamitin na yung mga apps na kailangan. Kasi gaya natin, umiikot tayo sa buong mundo, marami tayong napapasaya. Marami tayong napapasaya. Kasi sa, alam mo yung mga nostalgic moments naman yung mga songs na yan. Dahil sa Mother's Day, I'll going to conclude. Ikaw magpaalam ka na show. Kasi yes. Magpaalam tayo dito kasi nandito na sa ano.
1: Okay.
0: Pero to conclude, mag-ano tayo ng isang song ni Helen Reddy din. Yeah. Words dedicate natin yan sa mga strong woman. I am woman, hear me roar. Kaya andito kami. Paalam ka na siya.
1: Wow, yes. Mga kaibigan, mga kapuso at mga kapamilya.
0: Mga kanayon.
1: We will see you back again on the 25th. Pagbalik namin na fresh galing sa Brisbane.
0: Ano ba yun? Yes. Lunes,
1: 25th
0: ba?
1: 25th is Monday.
0: Okay. Wala ako. Kasi 25th, magtrabaho ako 26.
1: Ikaw mag-isa. Ako lang pala. Diyos ko, Lord.
0: Mag-isa ka. Mm-hmm. Mag-ano ka dito.
1: Fresh na ako noong mga panahon na yan.
0: Humiling ka ng ano. Kung, sandali lang naman to. Anuhin mo na yan. I-ano mo na yung mga ano mo. Ikaw palang mag-isa, ha?
1: Yes.
0: Ayun, namamayag pagka. Kasi wala ako. Kaya iyon, okay lang. Mm-hmm. Kaya mo yan. You're a woman. So, to conclude, we're going to leave you a song by Helen Reddy para sa mga strong woman yan. Sa lahat na sa daigdigan. Show ako kay Lily. Kanino lahat ng mga ano. I'm so proud to be part of your family show. Kaya ayun,
1: thank you, Tita.
0: Coming up, si Helen Reddy, I Am Woman. Yan, naging ano na yan, naging para sa lahat mga kaibigan natin, mga kapuso, mga kanayan, mga nanay, at saka yung mga kapitbahay natin.
1: Kapitbahay.
0: Mga kapitbahay natin para sa inyong lahat yan. Here it is, coming up, Helen Reddy's to conclude, I'm a Woman. Coming up.